me hana men sa boati na si aware pa we nya ye so papa no no. Yesu me sum aka ma ware pa, me nya ma ware pa. Yesu di mu. Jesu mami amen, upe ma se.

me de me ne koye de anka mo wu me voice we cohesive voice we e koye da aka me ngin dis obi beto nwo oga na hasem me eno ntra se me ne nya dentim ntontom nyankofo nyankopo sa mo ntontom a eno ntra se me ne nya dentin ye ka nyankopo kese ya me kama no ato nyankopo de on hwe me busuan panyin ansa na wakase pokua wo na me chusi wo bisa me man peyi mahama same akwale bi o anas me de hie bi ti adom fm o kasa me blessing ana tese ma dofo no mo po e ba ni se nyankopo be bisa o ma aka wode yawo ni ahon ya be kasi de bi na wa bless no dodo ba no mo ni me se

o yire o sra wo fini pemu hwe wa ko ma pa e hwe o ni ye pa e hwe se na wo tie wa fani mu a yini pemu e fini pemu e se sra wo iti e na wi o ti menka wa do ma fe ma me sra wo enwini bebre e ha bebre embu wa bofia koso ane crowd gidie mu eye wo wa nyankopon na osira nipa ma eye fe no wo mre so abehira wa ma na ye fe eto de bia ye konnyom mu bebre ye konnyom bi mu a eye ne ye fo se nyankopon apaye me pokua wa no wa na nsenya go to a point a bebisa nyankopon se nyankopon me na wo ye mi se obi oni mi bia ana se nipa dudu etwa mi wo hie bia nim se me pokua wa no wa de me gidie wo nyankopon mu eye strong what to mean Jimmy GD and Finyankopomu da. Now so me na say I'm be saying so God, why me? But and now me ti hey. And now last Sunday in June 2026. And now 28th June. Mati de enter Nyankopomu mami go through sani omano. Eya o ya try and tema. Akayemu biye beba so papa. Oya try and tema. Akayemu biye be nanti ni paso. Oya try and tema. Akaminjin di se e dakwa po eve pese ebe sorry. To di hintaye. Owe siye siye. Nani mre suno yuwe pia. Nipa betia se dentia ukosa ati biye ni mu. Dentia odi usiye ye. Dentia sa ase mno towo. Ofo se nyankopo refu. Dadi ukro na eto wono. Atu obiama ono oda psychiatrico. Atu obiama na bodam eni namo. Atu obiama ni friwiasi. Uda untim kwemu. Ofe neye. Sikana neba. Job opportunities neba. Unyare da. Oma unye. Wajuma akoso. Nyankopo nti. Bia ye fine. Now we're born your miss of war.